0: hibungili na Daniel Makamu hi kale chikati kota hi zule ku alisimu hi tavika chikati lechi hi sangula bulu gahina ni mumwe mufui ka distritu ya Jangamu ata hi bulalanya na kutongwa hele ti kungatirwa ta ufui kambe na sangula hi kukucha vafui kuloni akuvatika to homu ya madamwini kasi ku tia ta pelela leswi ni tsima tsima ya kulwa ni mabadzwe yo tsalangana kambe na komba litsako ngana lembeleki apolo agi sangulele helsini ya kona kambe na mimbolo nayo nawo yihi kona
1: Lorenzo Simon Kumbi
2: baba Kumbi mu rengele wa tlawa vafui lomo a kamuganga lo ngaka wona muata muhanyisa ku yini masiku ntsako na munga hina majekiseni hulaula himpondo ya kutlhava tihomu
1: a hi xaniseka ku xaniseka ka hombe ku pfumala mpondo a hi xaniseka ngopfu a hi swivona swa ku epa realmente ka hi ta hanyisa ku yini ja priso a hi rilarila ni va rangeli va hina ku ey hi pfunani emprike a fuya hina ya mbombo ja kani leswi hi nga ta wona nyamuntlha ku tsakile hi tsakile ngopfu mexo
2: lomu murhangelaka kona vafuyi va nga ri va nga kona ka muganga wun'we
1: lomu hi rhangelaka kona ku na ni va vafuyi vanyingi ku na ni ma 160 va vakriadori xa van'wani ni van'wani ni van'wani ku hi tindhawu hi tindhawu
2: gi chikeleko ku musangula ku tlhavisa mpondo a tihomu ta n'wina litsako
1: la hombe ngopfu kambe leswi ndzi vonaku ni swi pfulana leswi ho ku kumeka purke wa swi vona swa ku xa a wu kosi guyile purke hi tihomu hi ta kota ku rima hi tekela swilo swa hina lomu masin'wini hi ta veka kaya na tili ni wutomi wa wunene
2: a mu mahisa ku yini a lembe nga hundza mu nga kala mu nga hi na thomuleki ngaku tihomu ti kuma mpondo ni mabaji lama yileke
1: a hi ku xaniseka purke a hi swivona swa ku hi ta mbomba purke wa wona ku tirhisa a michumu na yi nga sasekangi epa swa karata ngopfu maximinawu para ka lembe leli hi kona ni nga tsaka ngopfu mexo be a hi mina ni oxe ni van'wani va creadori va tsakile ngopfu a nkama lowu hi nga va gwela swa ku hepa hi ya ta vhasina
2: u vonaka wena khadi tihomu tingani ni ku fuyisa ku yini
1: ya mina ndzi fuya 14 wa tihomu ni fuya hi ku ni tiveka mukoveni ntawuna ni ti teka ti vuya lseno ntlhaveni ti hamba 14 purke tin'wani naga purke epa no podi ni fuya basi hambi ku chadisa vana va mina no teka homu ni va nyika jalelo litsaku purke loko ni fuya epratin ni pfuna mina ti pfuna ni van'wani
2: makunu ka tihomu leta khumi ni mune ndzi tshemba ku loko wa nga hi kuga ni ku chadisa vana xana tihundza hlayo leyo swa karata a ku tifuwi
1: no swikarata hi ku wena na u nga na abilidad leyi ya ku epa nchumu wa mina moxe hi ku fuya basi hi yo a swikarati hambi hi nkawa a hlayile ni yi hlayaku na ni hundzile purke na ni li ni kwasi na ni li ma 30 wa tihomu maxo hi ku ga epa ni ku tirhisa swin'wana ni xavisa ni kota ku kuma swin'wana swa ku ni xayisa ni ku gonisa vana wa swi vona ke
2: hi gihi wubatswi gi tolovelaka ku kuma tihomu
1: ya a wubatswi gi tolovelaka hi ma dispresitação kezire ti kumeka na ti nga nyuki ti kumeka ni mabazi ya ku tshuka ma kumeka ni madiarea timhaka ni ta tivula agora ni zi dzadza a nkama lowu ku nga kumeka ni ntlawantlawanyana lowu wa ntropisa ya mimirhi maxi ka leswi hi swi vonaka ku hanyikiwa mimirhi xa swa voneka ku a michumu yi ta chukwata
2: Tila ile munhu munga chisiya ku ka vanwana varimi kutani ku ka vafui lomo a jangamu kasi ku leswi ku nga sangula phululegi ga team ga mpondo ga ku khlava mavasina at home swi fambela hatu la tikile
1: mina a xilayele ni xisiya ku ka vafui va kulono ni layela leswa ku a yeni hi ya nyikela a zwihari swa hina swi dahiwa hi kume eka ni minayo ya vatekini ku va hina ka leswi va hi byelaka hi swi landza kota nawu para ku kota ku a zwihari swa hina swi famba kahle swi hanya kahle
0: bas hi tshamela le gichikele magumu ka gichile murimi nyimunhla gichile murimi i ve mandleni ka mina Armin Masinge i the old minute i ve ka mchini na hetileko hi ta amba kutsongwana hi ta ufui ngopfungopfu hi ku hlaviga mpondo ka tihomu ka sikulwisana ni mabadzwi yo tsalangana hambe ni zwidzadzala
3: gichile murimi
4: akusukela muvhulu kala wa zihlanga
3: Mabulu hita urimi, ufui zwemwe ni magela manene.

0: ya muno mu província yo Inhambane vajuana milice pangare vakazaura mabasa usumana yo mapolisia unyika yedu yo Musambiki vajuana milice vadurujira kuti kupunguka uku kondevu zvakakwanisika ngomabasa okuchasa chasa nokupangira vatekenyi vomotokari zvinoyizwa ngomapolisia unyika yedu ino yo Moçambique.
1: Acidente de viação é uma questão de saúde pública. Tem que haver responsabilidade de todo agente da Polícia da República de Moçambique.
0: Kubuya kokusimambo boma polícia maina Joana Milice Pangari vakazaura mabasa okukwandaniswa ko makumashanu no rimwe makore uma polícia unika yedu ino yo Moçambique. Cruz Vermelha de Moçambique muno mu província yo Inhambane iri kugondesa kuti yakaronga kuitira kutakanyura veya vanowanana nongozi jokusiyana-siyana muno mu província. Ivona vari kunanga kuti kudari vari kuva vachidzidzisa vanyakuzvipa nomajitikiniku omuzi uwari kuitira kusiza Hamadoni. Soko iri wari rakabhuyiwa mba Emilia Cândido ndivona seketeru wo Cruz Vermelha de Moçambique muno mu província yo Inhambane.
2: Yahachuka mabaraka kumabohisi unjani hisangulisa kubohisisa mabaraka lawa loko hi wona ku laha ka nghena mati n'winyu wa kona hi ma wona mabaraka ya valiyara haveka malona hi gwimba hi veka tisinya hi gwimba tingoti leswaku loko a cingulucita ci nga mbetisi xibarakana lexiya hi ku loko zachi mbetisa wa ta yi kuma mali wana ya ku wakisisa baraka ligiya i hambiloko u ya wakisisa tiva ku loko a cingulucima baraka ligiya gifamba a michumu leyi a nga na yo lomu ndlwini munhu gaya yokhe hi ta luza e hambi yana munhu wa kona podomu luza kani leswi loko hi tsutsumela ku ya hi ya vuxa indwana leswiya swibarakana leswiyana na cingulu ci nga sepa ha swi kota ku minimizara a madano intau hi lebyi ngopfungopfu hi tivekelaku ivhenji ya ku hi nyimela ku swi maheka hi fela ku famba hi ya ha kumaku a swigoho swi tele swigoho ku gwekele swo tala hi rhanga hi nghena hi mahantirho lowu kasi ku loko ciba cingulu a madano ma nga hi ya hombe a vanhu na vona vona va sukile i a hi kumi ngopfu xa ku luzekeriwa hi vanhu vo tala.
0: Kubuya kwa Emilia Cândido ndivona seketeri wo xiphambani chokutsuka kana Cruz Vermelha de Moçambique muno mu província. Aya ngainga masoko província yo Inhambane kokunajirihwa nokusumuhwa ndini Idrasio Makondela muchini jombepu jenga jina Bernardo Salomão.
3: Província yo Inhambane ni masoko ayo.
4: Tabonga Idrasio Makondela, tabonga Bernardo Salomão, 5:51, Hatcha Longoloco a Matiu Yasiko.
5: Matimu Yasiko.
6: Hello Silmwing Setu Akuranzeka, Nyamu Klechim Chamatiku Okel Haska Gambu, Kukulungelwa Siku Ga Infirmeiro. Kutani muhlayisi wa vabadri lomu chipitali makunu hileyo a hlokumhaka ya matimu ya nyamukhla la xitichini a matimu la mwengiseti mambiwa hi mina n'winyi wa gezumugizwaku Avelino Antonio ina kulori Luis Batista eka usaselga mchini mwengiseti teka xitulu tshama ku nga hi kale hawuya ku ta andzisa a matimu lawa. Wili kambi mwengiseti nyamukhla helumka ukulungela siku ga infirmeiro nena leya hombi ihlayisa kuva badri lomu chipitali amatimo male a siku legi give gilangiwa ikhlangano wa va infirmeiro lezvi kubayeta a siku angave atraliwa Florence na Tingale kunga yena loyi vange imamane wa enfermagem kunga mabuku lawa ya kugonza akuhlayisa vabadri lomu zvipitali. Florence Nightingale loyi i tswalelwe hi siku 12 ka mayo lembe ga 1820 a dropeni ga Florenza atikweni ga Italia. Na hin'wanana hi yena a nga tolovela ku ya chipitali ngopfu ni mamani wakwe ku ya vhuxela mabadri hikwalaho makunu a se mina loko ndzi kula ndzi la ku ve mudahi ndzi la ku ve ndzi hlayisa a vabadri swi tshamisi leswo kala loko a kulile a gondza xikola a mbeta xikola a nghena makunu ka kursu ya ku gondza enfermagem amatimu mali leyo Florence ive ati kombekisa hichi hakla nguvu ave lwe wa kuchaviseka nzeni kava na kulori hambi ni kava gonzisi loko ambetile kursu yaku ya uinfirmanji kunga udahe gauklaisa ava badri ive makunu asalama buku manyingi na veka mipi misu yaku ilu mkaku chukwatisa matirela yava infirmeru nakona Florence ave hiku ya yati nyikela lesuna pasani vangwani va infirmeru kaku ve vawonelela kutani kuhlayisa lava vanga va baisi wakati yipi tinga maheka lomu misaveni hemili 853 makunave apalusha abuku liginga veni lisima ngovu lomuka kugunzisa avangwani va infirmeru kazvinyingi azvimaheleku kuve chikhateni chakwe kota muhlayisi wa mabadri atsengu wa vanhu lava nga luza vutomi lomu chipitali ka lava nga hlayisiwi khwatsi nga hunguka eka 42.2% wa vanhu lava nga fa lomu chipitali ka lava nga hlayiseki wu hungukile tsengu wu ya ka 2% zvulaku leswaku a vanhu makunu va nga haxaniseki ngopfu loko va nghena chipitali kama lowu Florence a nga he enfermeiro kutani muhlayisi wa vabadri hikuva yeta makunu ka tirhi wu nga mahiwa hi yena hambi ni vuhlengeli gakwe a Cruz Vermelha hi yona yi nga ve yi mu nyika chihiwa hi 1883 makunu a nhlangano wa vainfirmeiro hi wona wu nga gema ku a 12 ka mayo ku kulungeliwa a siku ka vainfirmeiro hi na radio Mozambique hiku a chifeni ka votlhe vainfirmeiro va lomukaya Mozambique lava nyamutlha va nga lomuka ku kulungela a siku gabye nakona nyamukhe ku landza matimu hi tlhela ka lalembe ka 1870 hi alakanya siku a vakoloni va tiko ka Portugal na va tirhisa swibamu va nga dumela a Ilha de Inhaca aka provincia ya le ka Maputo. Amatimu mali a Ilha de Inhaca leyi hi matshamela ya yona yi nga tshamiseka ku gela ni man'wani matiko yi wa navelwa ngopfu hi vakolonyi laho Portugal loko a chikele i kumile manghiza lama nga pasile ni ku gwimba a mujeki wabye na maku i tiko gabye lahayani va vuya va holovisana Portugal a ka yipile i nghenele ni 40 wa vavanuna lava nga rhengeriwa hi kale ka murhangeli wa doropa ka Lourenço Marques nyamutlha Maputo Portugal a humelele a tlhela a hlongola a manghiza na ma nga si chikela manghiza leyo Inhaca a va lila dumelwa hi mabunu ya tikweni ga Holanda wona wu ma nga zama ku veka matandza ya byi lahayani na mala ku sukela Inhaca makongoma a tikweni ga Joni. Basi mwingiseti a matimu ya nyamukhla 12 ka mayo manyima laha nyamukhla i siku ga infirmeiro nhenha leya hombi yi hlayisaku vabadri lomu zvipitali hi ku mahaloko hile a chifeni nakona nyamukhla hi alakanyile a siku a tiko ka Portugal na gi tirhisa swibamu gi nga dumela a Ilha de Inhaca kwalomu kaya Mozambique leyo Portugal i yila ya buzana ni manghiza lama nga rhangeli machikela magwimba mujeki wabye a matimu lawa mwengiseti bya leswi ma gumesaku ma lunghiselwe ka wutsali ni wuhengeleti hi mina n'winyi wa Gezi Mugizwako Avelino Antonio Luiz Batista ave asasela michini.
5: Muzile amatimu ya siku.

0: mindset wa kurandzeka wa radio Musambiki. Khanu ni gimwe makumi ni khanu wa vanhu va luzila utomi kusukela ka hweti ya mugachi hi lembi gihundzile ku kala ka hweti ya dziva musoko ka lembi ganyanwaka hikwalaha ka tingozi ta mimova. A Cruz Vermelha de Moçambique, loma província Nyambani, ile ilongile kasi akulekelela lava tukumana ni zvimusi zva ntumbunuku patseni tingozi ta kutsalangana. Tiku ga Moçambique gile gila kuva a henhla ni kutikumbisa hi zvinena ka ubenzuli gati karusu hi chinyimu cha tiko hombi Africa. Leti hloko mhaka ta mahungu ya mishu ya nyamuhla wazibili kuhunza a 12 masiku ka hweti ya mugachihi lembe magidi mambiri ni makumambiri ni khanu ni gimwe. Mahungu manga mangeni ka Bernardo Salomão musaseli wa mchini na Idrasio Makondela ka kutsala ni kugonza yumbiri ga hina hi mixuvela ka wona a wuyingise tibinene. Mahungu ya Radio Musambiki shtichi cha Inyambani. Khanu ni gimwe makumi ni khanu wa vanhu va luzila utomi kusukela ka hweti ya mugachi hi lembi gihundzile ku kala ka hweti ya dziva musoko ka lembi ganyanwaka hikwalaha ka tingozi ta mimova. A hlayo leyi yi komba ku hunguka loko ku fananisiwa ni khikha wo fana wa kusukela ka hweti ya mugachi hi ka lembi ga magidi mambiri ni makumambiri ni muni kala ka hweti ya dziva musoko a ka lembi ga magidi mambiri ni makumambiri ni khanu laha ku nga luza utomi zana makumambiri ni muni avanhu aka khanu ni muni makumi ni khanu ni yinwi atingozi ta mimova. Ahunguleki gitivisilu hisika ya mapuise chinyimu cha provinsia ya Nyambane aka kuu wale titela na aku ni kusangula kamitiru ya viki ga ukulungeli ga khanu wa makumi ni gimwi amalembi ya kuchanganyisiwa kalo kukumbilwi a usika gama puisa hichinyemu chatiku. Juana Milisi ali akuhungu kaloku katika itavanu lava babaiselu aku ni kufa hekwalaha katungosita mimova zukoteka hekwalaha katiru wakutihita kama puisa anzeni ya kusecha secha mafambela yalu mzitaratwini patini kulayela vachembele va mimova ni lava fambaku himikonzo. Kona ka kikawa lowu kuli wale zwakuluma provincia ya Nyambani kutsalelwa zana muni wa makumi ni muni timhaka ta ugevenga kuhambana ni zana ni khanu ni gimu makumi ni muni watona tingatsalelwa kusukela ka hweti ya mugachi hi ka lembe ga magidi mambiri ni makumambiri ni muni kala ka hweti ya dziva musoko ka lembe ga magidi mambiri ni makumambiri ni khanu. Cruz Vermelha de Moçambique loma província Nyambani hi yona yi timbisaku leswaku yi tilungisele ka sa ku vuna vanhu lava va titshuka va kumana ni zvimusi zva ntumbunuku patsikambi ni lava va kumana ku ni tingozi ta ku tsalangana. Orasi Romão.
1: A Cruz Vermelha de Moçambique hlangano lowu kala ku nga lombi mfumo na wu tirhela ku lumuka provinsia ya Inyambani wu tshembisa swaku wu tilungisele ka siya ku vunatela lava to tshuka va kumana ni zvimusi zva ntumbunuku. Amrangeli wa Cruz Vermelha lomu Inyambani yena nga wele zvaku kuna ne ava voluntari lava va nga kona hi madistritu va kume kona va karhi va maha ntirho lowu wa ku vonelela loko u cikungindi. Emilia Candido yena loyi a hlamuselaka leswaku ku tseka a vavuneteli va Cruz Vermelha kuna ni kambe a zvibiha zvo karhi leswi nga kona kasi ku loko u suka cikungindi zvi humesiwa kasi ku vhunetela lava to tshuka va hlangana ni zvimusi zva ntumbunuku ku fana ni mitalo a jihala hambo leswo ni zvin'wanyani. Yena a engetele aku a mamboni hi chifananiso kama ku nga ve ni ndhambi a Cruz Vermelha hi yona yi nga hisiniyani hi pfunetela lava va nga kumekana va karhi va hlangana ni xikarhi lexi ku tirhisiweni ka lava ka siku hi xihatla ngopfu va susiwaka ka tindhawu ku nga tala ngopfu a mati. Emilia Candido a lentirhi wa simama
2: hi ya hachiwuka mabaraka kuma bohisiwi njhani hi sangulisa ku bohisisa mabaraka lawa loko hi vona ku laha ka nghena mati n'winyi wa kona hi ma wona mabaraka ya valiyara ha veka malona hi gwimba hi gwimba hi veka tinsinya hi gwimba hi gwimba tingoti leswaku loko a cingulucita ci nga mbetisi cimbarakana lexiya hi ku loko zaciza cimbetisa wa ta yi kuma mali wana ya ku wakisisa baraka ligiya i hambiloko u ya wakisisa tiva ku loko a cingulu ciba baraka ligiya gi famba a michumu leyi a nga na yo lomungwini munhu gaya yokhe yi ta luza e hambi yana munhu wa kona podomu luza kani leswi loko hi tsutsumela ku ya hi ya vuxa swiyindlu kana lezviya zvebaraka lezviyana nachinguru chingasepa ha zvikota kuminimizara amadano intamu hile chonguvunguvu hitivekelako invenji yako hinyimela kuzvimaheka hifela kufamba hiya hakuma kwazvigoho zvitele zvigo kugwekele zvotana hiranga hingena hemahantiro lowu kasi kulo kuchiba chingulu amadano manga hiya hombe avanhu navonavo vana vasukile ahikumi nguvhu zvakuluzekelwa hi vanhu vo tala
1: Emilia Candido, murangeli wa Cruz Vermelha di Moçambique lomu inyambana.
0: Amfumu wa tiku ga Musambiki ukari ulavetela tingela takufela kutikumbisa hizvineni akaletela nakuno ubenzuli gati karusu hichinyemu cha tiku hombe Africa. Armindo Masingi.
3: Atiku ga Musambiki girinza kulu mchikarika kumi wa malembe matako gitave lo mchikarika la wa matiku mabenzula kuhitamu atikarusu. Kasi shakoteka kulanzisa leimipimisu kukare kumehuwa tiru wakufusheteta a masimu ya mikanju lo mchikwen la kubenzulu wako a kusuhanika kumi wa magidi ya mikole ya mikanju na hulola hii 10 milioni wa mamudash lezo hile mbe. Mikole ya mikanju leye ipakilu wakuka vanyuma binzu hambi nilava vangwa muyechi vama hakutiru wakurima mikanju kasuka binzu liwa atikarusu. Hungulegi give ginyi kwa kamtiri wa Radio Moçambique hatumash marengula kari ya kuta hila ka nzaulu ya taurimi zimwe ni utsevi. Tomash marengula ikhamusele zaku handli kaku binzulu waka mikuli ya mikanju yi pakili waku. Kukare kulandisi wa makungu ya kufuretela vanya mabinzu hiku vanyikati mali kasi tatirisi walumu katilugu waku binzula a mikanju. Tomash marengula ivi asia hungulega ku itsima-tsima ku kamalembe mataku ku hundzisiwa a hlayo ya matoneladda lawa ma nga ve mabindzuliwa hi kalembe ka 1975 ma nga ve laha ka kusuhani ka 200,000 wa matoneladas laho itsima-tsima a ku hundzisiwa ku tlhela a ku woneka leswaku atiku ga swi kota a ku tibindzulela gi tlhela gi bandzela ha goji na ku nga hi ku rhumela kutani ku xavisa tikarusu to kala ti nga bandzeliwanga ka matiku mundle. Kada kumbiri, Tomas Marengula, ive kamusele zaku makuwana makungu mashala wa malanzisi waku kasiku urimi kutani ubinzulu gami kanju gita vegikuma afuma ulu.
4: A Instituto de Amêndoas de Moçambique angaravila Ministério da Agricultura, Ambiente e Pesca yini a programa ya incha lenga tama haku kushushuteliwa amintiri ya ubinzuli gati karosi kuta shushutiliwa ku atimaka taku binzula ama muda ni timbeu tati karosi tia mashweni ama nevi integrado anga mintiru ya kubasisera nuku haputela nuku fafazala mikanju ita shushutiliwa kuyumunza ama 8 milioni wa mikanju fafaziliwa kalembe nilembe para 32 milhões de mikanju antes a kufika ka kumi wa malembe lawa mataka atikarosi tita hunza ama 195 mil toneladas kuyafika 760 mil toneladas lumu ka kumi ga malembe lawa mataka hatu kutashufutiliwa ku avasi tu privado vangena kamitiri ya ubinzuli kamikanju kusuke lumuka kubinzula mamuda lumuka kushavisa mimiri ya kufafazela ni lumuka kubanzela atikarusu kasiku ubinzuli kamikanju kita ya mashweni
3: kula wala ka Tomas Marengula kari ya laka mitiri ya taurimi hechi mchatiku atinza kama posu na akara kamusela hilezu kunga makungu ya ubinzuli ga tikarusu atikweni ga Moçambique.
0: Hekwala haka hungulegi gari mindu masingi higemetela hama hungu ya miishu ya nyamuncha manga sasiselwa ka michini ha Bernardo Salomão kasimu tzali kelumugonzi kubimina Idrasi Umakondela. Gichili.

15:56, mitsikari mwengisitwa chichiche ngembani, woyohoyo kandimaetu ngodidi mida chichupi, munu wazibiridi tsiku hikuni 12 kamayu, wala mda 2026, litsiku adiwa titaritao da hotava firmeiru, dikulunge la kuditsiku dao hichiva na vela ditoma, tomo ni makateko kaditsiku diwa. Kambe, ndima ya tumwengisaita litsiku da nyasi, na waitsimbila ngutinzi latia ngumbime ya 16 ora, inatama na mahungu ngutumisa ni antena nasional. 16:10, imisungu ya mahungu. Inawe ya msana kia tutama na silele to ujenji, hambini mabulu kalambima 16:30, ino hita kuningam nungu nuko wansikati. Inawe ya ngumbima 17 hitama na mahungu ngudidimi da jichupi. 16:20, inawe mnungu nuko bela ngunyumbani hibula. Mbimia 18 mungu ntumisa ni antena nasional. 18:20, matimu ya ditsiku. Jenje ni mabulu sinabikela kasi kandimaiwa ya tu ya didimi da jichupi. Mitu mungu ya kumanza ni kamina Sandra Masangu ni Lersu Chao. Ngudi china dao zintuwa Raju Msambiki. Hila kupeka kubonga kau na nguloko uchi hilomba nzeve. Hichi simamo hilomba kala hiyo weta ndimayo twenyas. Hikuna vela wa wazibili. Ute langu matomo ni makateko. Ngaluzi ndani katimine tisingatinga hinata manama mungu ntumisa ni antena nasional. Mitsikari, Wingi City, Unene.

0: le jen nguche nje utaku utaninga vakokwani uvakomba lirandu ati fana ka skwa himahe kaditsuri ngwa hi vabonga ngoku ati va himahela ku ndatingi hela kulela kuzinyane kasi kuzinyanyasi na wa hichibula ni mami Teresa Malati awana hitlamusela lisima la kugiasa kugiasa soja kumbi kusia soja ya kona
1: amichumu yimahewa ku hi soja ashi hoken ha itiva ku kuna ni soja ambilo muzukoleni kamwa kona vha phakela papinya ya soja zwivanana kasi ku ringa ku mabazi zwihi be vitaminana jala hanzinza mahaleti ya soja aleti lei ileti lei yingani ma vitamina ya kutala nompodi ku kunwa atikoputi nharo hi siku hiku loko unwa mati ya yinyingi hi siku podi ku xa yi kuma hamali yi ma vitamina lawa matala ntan a khata wa wena u tshama mati tata persibet ntan tenki unwa masum tenki ser tikoputi mbirhi ni mixo ni gamba xani mubunju la mubunju lowu hima hakambi hi soja yale ho katinga soja kuguma hi kandza a chikhaba lexi hi patsa ni rale ja kuna ni chin'wana chikhaba hi patsaku ni mpupu katingaku mpupu hi patsa ni soja ni mpupu wa soja hima ha chikhaba xona u chikhaba lexi a hi ku leswi ku nga xitijelana leswi u ta xi tshamisekela xitijelana lexi u ga u heta thank you u ga byi pone byinharhu omune hi siku.

0: manzi kukambi awona lake le nompodi ugasiku ni siku ati kuhunza akhomega masiku kula ku unwa podi unwa siku ni siku durante khomega masiku kunyima podi heta hweti tuheti timbiri u tlhela sanguleta loko unwa nguvu ta ama vitamina mata furukela ja loko ma furukela automi nga kora ja ga hafamba jana hene hema biskoto kambi ama biskoto la hema hi o soja le kambi maja a hi cheli trigo hi chela ampupu wa zwigema hema hama biskoto wona ama biskoto la a hi ku u ga 5 6 wa wona hi siku nani tem ku ga 3 4 maveka ga zwinwanyana manzi ukambe ni mishwanyana loko la kunwa chaya unwanyana u ganyana ma biskoto na mambiri manhapu mas não pode o mahajaku o gal segundo siku até o etio já hizeze engana a zunha muita mas quando ampulo logo hima hili leite disse se leite a rica rico ho kuta ipan kusala a bagasulian goma repata nem pup e katinga e mahalis já le já o mahati pu serelak zvana na deja zoka mikata deviani kodu uvile samati uhakasa komserelaka loko zvilava kodu kubika loko la kubika kodu kho engetela chiponi ka zviponi zvimbiri zvampuku uchela chiponi chimwe cha pupulo ubika cha unyika nwana kota mwana nwana nata kula kula patsi ya tsaka kula kata vene problema ya fata ya nkata ata vene ntamungu
1: aka nwana na amagela hima hi ya kona na munyika ka nharu hisiku kombini kuni mpimo lo mfana wa kumunyika
0: a nwana na tenku munyika papinya le ya soja khati gimu hisiku tenku mugisa khati gimu ja manwana makhati munyika leyo ka nghena soja na yena uno mpodi aga lezwi ya zwaku siku ni siku aga nguvu ni misho kwalikeri kama lezwi loko u munyika ni misho leyi yi nga ni soja tenku u tsika u tata munyika manzilo
1: lezwi u lavaku lezwaku a soja ni lisima nguvu ka miri wa yena
0: ina nilisima nguvu nguvu a soja ina nilisima nguvu hiku ina ni mavitamina wokhe hambiloko u nga kumi ku ganyama ina ni mavitamina ya ku substituira a nyama lomu ka organic loko i munhu wo rhandza ku ga wo ka u nga kuma matsawu loko u ga soja u ta kuma mavitamina lawa u ma kumaka lomu ka matsawu soja yi na ni mavitamina ya ku tala yi na ni nyama yi na ni matsawu yi na ni swa ku tala timbaweni zvo kwa timbaweni maxi timbaweni to kala tinga heletiya hi titivaka
1: kala va ku tshama na vabajwa ni vona a soja ka vhunetela
0: yona nguvu yi vhunetelaka ya vhunetela ya nyika tamu nguvu loko u tirhisa soja leyi a leki principalmente a leki loko hi fraku u tshama na vabajwa u tirhisa a leki leyi ya ku vhuxa matimba ya vhuxa na matimba a va diabetiku vanhu kurisi podi unwa na yi titimela podi unwa na yi hisa loko u nga le ku che sikiri podi unwa yi nga yi na sikiri
1: a leti leyi ni nga maha leswaku ni bika a cayi ni yi tirhisa ngoho leti leyin'wani ni chela lomuyani
0: nada yi mahi leswo u yinwa yoche purki i leti yi mahiwaku hi timbaweni nompodi u yi nwisa u khwahini leyi loko unwa wo kha unwa a leti liya ya tihomu liya ntao so ku yi chela muka kopo unwa basi ja podi u nga che sikiri wa podi chela wulombe loko u nga nwi a sikiri podi che wulombe wa podi u nwa basi
1: kambe mama hacha leswaku aka vanana ku ni vanana lava ku a va gi a maverdura hina va ma rhandzu ka matsawu loko u bikile kaya va ma lava hi nga ma hisa kuni ka siku wa vanana vanhu
0: hi yo soja leyi loko a nga gi matsawu mu nyika soja a mavitamina lawa a nga la ku ma kuma lomu ka matsawu a ta ma kuma lomu ka soja
1: jo kambe hi leyi lisima la ku wa hi ga khwatsi
0: a lisima la ku hi ga khwatsi pura ku hi hanya khwatsi hi ku loko u nga gi khwatsi a nyama ya wena a yi tsakisi ne a yi tsakisi u tshama u nga hi na tamu u tshama na hi maldisposa u nghenela hi titesawu axi loko u ga khwatsi a miri wa wena u ta tshama na hi bona
1: magezi lawa lavaka ku siyela lava hiziwaku ka lexikhati
0: lava hiziwaku ka xikhati lexi a ni lava ku mu siyela magezi ya ku mu nga lavetela a soja mu ga soja hambi mu nga yi kumi ya ku ga siku ni siku maxipelumenu xi hi vhiki u ga kasi ku hi ta hanya khwatsi kasi ku hi nga hina swibabyababyana a soja yinene ya kala yona maxi loko u yi lavetela wa yi kuma kota leswi hi nga hi lavetela le ka pandi ho rima soja a lembe leki a hi rimangi khwatsi mhaka vula maxi loko yi na khwatsi vula haurima ihuma kwazi sosu.
2: Mzila hila wagameta mnongono kuwa tuwa nyasa honga wa uchisimbili sosumilo ubindule ingani Sandra Masangu. Bernard Salomo watikoni lani kamichini. Mitsikare.
3: Mwasikati nuku anza.

0: mutona munoti tsikuda va infirmeri vatikola tula Mosambiki vatange leva timhakata uda vaomba tokona kuleka kuene ku infirmeri esimama kuene ko eva chituma madona kuene ko kukhulwa vadwa leva ko vachibela muasibejela mhaka iwo vedi chiwombo ngo vatangela timhakata uda vatikola tula Mosambiki nkuva kuchikongelwa munoti tsiku da kuva diva dava infirmeri chimaka tonga ngutu digumida vatumekeli nemambidi va chikani soti makata udaho vananda tsoka veshamula muati kuti ngumhaka kulumbira kuti makata udambane kumbata ndirango akakunena vadwali nekuba mirende ya muasibejela mahungu kambe anyambana mamba kota ku chikani soni kama singa nzindaka kona kupinda mua kadi gidi da vatu vanavuneka ngumatali yamu wako machipakelwa ngu tangeli wa dropa dilewa kawona inganga ulewa makali wawa mama chibandilelwa kanganga uwa ko iduwa ishpansamu kanganga wa kape kape mahungu ya hekuna wakati sorora muno doze kama iwa demida doge mili vintisesh abili ya nkundela kakuma baranda kuma gonda Luigi Batista michinini wengi siuneni kutona hina simama heshimu ninga mahungu yawa heshikata nguti makata udaho muno kwa kushukuru wala tisukuda infirmeri wala tikoda tuda Mosambiki ministeru di Saudi kutangeli wati makata udaho mwa Mosambiki wamba takuna simama kuhini kuhulela tila tumale kasi kuhini kukugundiswa nguhaka kunene watumekeli wati makata udaho ngutungutubona wa infirmeru makai wawiri chuombo waka tisukudu wa adamu huno da wazibili kwa namo atapani kanyi ambani ngusekretane wa mfumo wa chikani kusati makata udaho ne angamane kakantumu uwa waditsikuduwa da infirmeru even manyise avide achuomba tokene atitilaveka kunguweni kukuchugwatu atimakata kugundiswa wa infirmeru madona kuweni kuweva chitumango haka kunene vadwali isinga kuweni kuweva dishpashara tijimaka tonga ngutu ntangeli wa gabinete ya sekretari nilishtadu amwe nyambani akasu gogu nene avide achuomba tokene atitilaveka kongu titaku kamasiko mawa kumachitsibila vatumekele watimakata udaho wewa chitumango haka kunene ngutungutu ene infirmeru Governador wa provinsi ya Nyambani Francisco Pagula avide achomba tokeni ntumo wa kuchuma hangu wa infirmeru mbwa hombe ngutu kaona presu ya kuwa ngava chidu hangu chani nguko vakulula utumo wa wungi ngutu. President wa asosiasyon ya infirmeru wa Mosambiki Raul Piloto nene avide achifakaza ndimeyo achomba tokeni wanawa nasimama kuhini kuvituma ngu haka kunene kaditikudiwa datuda Nyambani. Mahungu hae kuna homa mbata kuu amua antikoni kuna nintengwa kudu na mua ka 30 mili wa infirmeru kavo ona 16 mili iku vava sikati. Tishimaya katonga ngutu digumida wa tumi ni vambidi wa chikandu sotatima kata udaho amua Nyambani vana waishamula mua mikuti ngumu haka udambane ni kuwa vasitendira ngu haka kunene vadwali ni kuba mirende ya mua sibejela. Mahungu ya hikunao maomba takubona wawachi lumbana nisikani kisosa vilankulu masinga nisei wadzabala ahawa wangachiba wachikosha timale kabadu wali wachikona wana watumangu haka kunene tangilo wati makata udaho mwa Nyambani omba tokene kuna nchikulu veta tagudunga na kuhini kukuduwa nchikara tuchiwa isingacha chinene kawa tumekele vanfumo achomba tokene awanga tibedhila kawa makaiwa wana tilaya kahombe ngutu Carlos Kosa akombela kachoshi tsungu kuveni kuchimangala kungatishi chitumbula infirmeru wokari yuwa avako achitendera nguhaka kunene vadwali avako kambe achiba mirende muasibejela. Carlos Kosa avide achomba tokene kakuna mbewa kuchitetelwa ni wamwe yuyu anova achimanwa achimaha maka iyonga ngutia. Aiwa mahungu wa Radio Mosambiki ngulidimira chichupi tsewa chikani kusoni kama singa kupinda mua ka digi didabatu wana wachivuneka dembidu wa kwa dona ngukwa wachinungwa matalangu wakufanana ngu infumo wakutufuma ubune kachidropa na chilewa makalewa wa machibandelelu wakabairu ya ishpansamu dina kukona ikape kape. President wa konsili munisipali ya chidropa na kama singa Roberto Zungu Zengene angaba chumba toke ni kama siku ambako machitibila kawoneka kuchilawe tetelua ngutu makalo wako hanya kaona kumatali yangu chima katongo anguto kuleka kuni kukutulo makalo ama ishpansamu kasi kuni kume parasalarelu wakuni kwa ngutungu tumajaha ni mahorana intangeli wachidropa na nukama singa ava achumba toke ni demidu wa hukwa dona kota kuna wakuchipakelu wa digidi da matali yangu ima waka ino waishi hunguta kupateka kama makalo wako hanya kaona kanganga wa masinga acha msede Roberto Zunguzi president wa konsili munisipali achidropa na nukama singa angabula kamitumo ya Radio Mosambiki. Rad Mosambiki iwa iunga dijisimama kuwa ichimuninga mahungu inawa kambeshe wamba tako service provincial de identification civile mwanyambani ikumbikisa kutsaka kahumbengutu ngukuwa watu wa shitinga tetela kama kampanya akuni ngelwa sipechela saa utu ngutungutu kata primera via ka inchi monga au chipinda wa brili service provincial de identification civile mwanyambani ibidi chipalusha ntengo odo na mwaka 7700 wa mabiliyeti ya wakasi mwako madini ngedwe kachitsungu nguntengo wakudinga na mwaka kupinda hambini nchano wama zana nimuno wama gidi ngukutalaka ona. Ka inkama wakufanana kuwile kambe kuchimahwa ntengo wakuna na mwaka nchano wama brigada ni mararu kuwa kulawetetulua kuwa kupalushwa sibejela ka sikani kisusa guvuru nyarimi niteiwa masinga ningelo wa mahungu wa service provincial wa samu civili mwanyambani Maria Delude Jilanga avide achombato kene haanzeka kuwa kuningwa sibejela siwa kuwa kambe kuchuoneka ntumo wa kuwa kulawetetulua ntengo wakuna na mwaka 11,132 watu bileti tiwa tidingana kukuini kuti ningelo wa kabanyani wakona acha musede Maria Delude Jilanga kami tumoya radi Musambike.
1: Na waka wangana mapasi, icho kwana, wafamba lomu kami ntiro ya hina, ama serviso distritali, ama posto, dani sidade nyembani na nibao, abao na kone, kani ntiro wa mapasi, kumbela kulava waka wangasifana supasana, wafambi watrata supasana. Na kumbela kambi, na yemi kwela kambi, ama pasi, lava kovala, utratala mapasi, wa akili, my daddy wanted. Mashukula lwe yoko vala. Nga lwe anga lasha. Jala kutrata limwana. Hatika serti dawa kwa vala. Lwe atakumati maka. Apasi linga tahuma. Chukwana ushikela ula kumnaniyo lasha. Nano vala. Pra utrata apasi la wena. Nga akelanga. Ini tu numero natona la. Takwa loku mukuma. Tika mezu. Lomo motrata kwa mapasi. Munga chavini. Moligara mkula. Mina no vala maji vakolega vangu na vala ni akili. Ali akili hui pasi la voko sangulu.
0: Matu ya Maria Delude Jilanga ningelewa mahungu wa service provincial de identification civile amua inyambane. Vahanyo amua inyambane vaba vachikumbikisa kutaka kahombe ngutu ngukuwa intumo waba infirmeru uzibilangu haka kunene dihungu liwa hewa kushiwea na doda wa infirmeru maka iwa hili ichiwomba nkuwa kuchukuru ngelu wa muno ditikuda doze kama yuku ditikuda wa infirmeru wana baba wachiwomba tokene muwa sibejela baba kubadi masuni ngutuka kutuma kubadi wa infirmeru nwa servente kuchila ntisela wa doko dele kota uchibela mwa chibejela ukatankuwa mkilongo infirmeru kakuchambu sela kautange li uku okonazasamu mundial di Saudi amwa nyambani infirmeru Meru ava adina nintengo wakuda na mwaka digiti davatu kuiniko eva tuma mwaka iwa kasi iwa ko ichilavika kuiniko ichugwata. Nguguti isa wengi isifara Musambiki mhuna wazibili diviki ndiviki hiva hichimu damani lama dota ni masungu kato kuiniko mehichamusela nguta utumu wa unene mhuna hinawa hichibula ni Professore Reformado José Antonio Nyamposa kadidembedi wa hukwa dona atanganiside 49 vyanuji achigundisa hambi kwanga reforma rakamfumo eneana nsikulinya sakwe aumba tokene 49 vyanuji dijiji ilingana kuwini kuhini walisima kahombe ngutu kota dembedi wako dichita anavachi tanganisa 50 anuji dijiji Professor José Nyamposa asia chila iluchi wakambeni wagundisi wa wakongwada chutuma
2: ambaro wanga bakanepo nyukukaradza si nyukukaradza mas vamos dizer para ninguém o que era dizer que não porque tudo que é difícil é fazer bom tudo que é fácil é fazer mal já sabe de onde pela água vem de junco só que de jovem água vem de junco banhês então cocorato a vanga pira começa no quando cava tipo na vana pedir vana pedir de tempo já o não me tomar bem no ato não tomar bem no ato
0: Nguduhungu duwada Professore José Antonio Nyamposa ni wachibela ndanika nkama kanungono kubela ngunyumbani hibule gemeta kuna hawa mahungu atungu limila chuchu pia mangadimanza nika bilu ya nkundela kakuma bala nikuma gonda Luigi Batista ngeni angadimi chinini misikari.
3: Mwengi side mahungu ya inyambani.
4: Tasetora hini daishi minu, chitema na mahungu ngule di mida chichupi. Hina banga la kumari koketi ngu tinzila chinene tawi ingi seti. La wetena mima, tasetora hini 20 minu, chikasukuta mana mnongo na kubera ngu nyumbani hibula.

0: kasi wa swi kota ku hloliwa u tlhela u dahiwa. A kolera ya tiriwa. Kasi ku tiva tin'wani fonela pensa na u deketa a xitiristiku 660 cardinal. Kutani wa fonela a lo vida hi 800-149-82-149 kutani 84-146. Ndzawulo ya ta u dahi a xalisima ka zonke wutomi.
1: Mwengisete ngonzila hige meta mitumu yetu ngonidi mi la jichupia wazibili uwa mitumu inga kata ngumbime 15 ore jini 44 minutos. Tasisi ore hita mana maungo kuntu msani antena nasional. Tasisi ore jini 10 minutos iti misungu ya mahungu. Msana ketu yangala selo uchiji kalambi ma tasisi ore jini 30 minutos ngata uninga mnongo noko wansikati. Kasi 17 ore hita mana maungo ngonidi mi la jichupi. 17 ore jini 20 minutos mnongo noko bela ngunyumbani hibula. 18 ore maungo kuntu msani antena nasional. 18 ore jini 20 minutos matimu ya ditsi. Kuchenje ni mabulu kala ya mbimu. Mitumu nguinga timazani kami na Sandra Masangu. Mutijina dao sinifuwa Raju Msambiki. Vika kumbunga kano nguloko di hilo mpile nzevi. Sima mwa hilo mangu kwa mitumu nga di ichi ya masoni. Mwuri di mida jiputu kisi. Di shwiti nona kamblo chizimu chichi hila isa.

nga fa nga mulovolanga mamana hambiloko ni ya chayeni na yena.

0: jipelili. Mahungu kale zvikati zvausiku ngenye munhla wa zibili siku nga ukhano ka hoti ya mugachi hilembe magidimambiri makumambiri ni khano ligimwe tihloko tawona va infirmera lomo a provincia ya Nyambane vakare vakulongela siku gadzwe ga 12 di mayo na vakare vakombela a zvitirelo zvimwe ne maholela manene hitavita amba kambe hekwalaka kungana a mufumo wa provincia wilomuka ku panzeliwa ka matanyao matanyao lawa matopakiliwa ka vahanyi ngovungovu vanhu vaswa tihloko tamahungu manga manje nkamina Armindo Masinga zvimwe naina Glory Luis Batista Wings at the Nene. Au hosi ga province ya Nyambane gikarage tembisa lezwako gita vegi simamisa akulanzisa adingela ni makungu kasi akukhilisela ndzhaku a ubadzwi ga dzedzedze atembisa yivi yi nyikeliwa yena wa zibili ya loye hi ngomangolo wa province ya Nyambane Francisco Pagula kamukhangano wa umbiri ungavi utsombanyisa atikharita udaho vandoni nitsimatsima ya kuhlola hambi nikukuma amaqhinga ya kukhilisela ndzhaku a ubadzwi dzedzedze lom a province ya Nyambane gibeleko lom chikarikati hoti nharu to sangula kalembeleke amune wa vanhu hlailei na ikomba kukwela hi vambiri ka hoti nharu to sangula kalembe gihunzele ku 2025 la kulu wa kukambele zwa ku vanhu lava fileko lava va lumuka hlayo ya kuringana zana khano makumi ni mune ni khano ni mambiri magidi ni munhu mazana wale mhaka na swikomba kukwela loko kufananiswa kambe ni lembe gihunzele ku hoti tinharu kusangula kalembe hika ya khano wa makumi ni mune magidi ni khano mazana wa vanhu vangavi vakumana ni ubadzweleki tikhareta udaho tikhareta tembisa leswaku atiri utavi usimamisa hi kulandzisa tingela ta kuti fikela ka ubadzwe lege ga dzedzedze na hizulu yaku magezu ya khare
1: vatirhisa ngopfu mixikitela hambi loko hi famba hi lebya ku famba hi fafazela vanhu va kombela lomuko vebyi lomuka matinyilo ta mikhuku va kombela ngopfu wa ku hi va vhoni hi mared mosketera ntawu na hi tshembisa ku swa hi makumeka ntawu ti ta va xivona bezaro kasi ku va vhonetela handle ka mitirho ya ku fafazela ku nga ya siyensa hi kucatela vahanyi kasi ku hi tirhisa mametos preventives ya traditional ya nga yi tumbuni koyina kota ku tirhisa tikaruxu makamba ya madimwa machimba ya timbuti a chakalabata machoka ya ximunyomunywani machoka ya mikuxo mizolameti ni tin'wani tinsinya hi hanyaka na twana ndzi teni ka yina a tikaruxu loko yi la ku phuma gambu ntawu wo teka makhala antswi wo sukisa vanhu voke lomunywini tihuku u ya ka handle ntawu u teka makhala u chela mahiso u peta tikaruxu basu guma u tshama u vala tivati ni majanela ta 15 minutes dopo jika kona u ku fafazelele mu yangwini u ta humesa a xi a chumu to tirhisa wona ta u tshama nyana 5 minutes dopo u vula majanela para ku manyana mu yalo yana ni machoka ya madima ni tin'wani tinsinya leti ndzi tiholeleke ku sanguleni
0: magezo ya Luis Gilima khariata udahu luma a province ya Nyambane na kara hlautela hi leswi swironga swimahiwa ka sikulisana ni ubadzwi ga dzedzedze malaria Luis Gilima isile magezo lawa yena wa zibili ya loyi lomuxikari ka mukhangano wa umbiri wa hudzwi ya provincia leyi yonelelaku hi ta ubadzwi ga malaria na hi wulawula hi segundo forum provincial di malaria kwalomu ka hubyana leyi ya umbiri a va ku banati va madistritu ya province ya Nyambane vaveva saina chivumelelwano chako ina vatatira ni tsimatsima ya ku atihlayuta ubadzwi ga dzedzedze tikhelela ndzhaku hivi ulaula na Senia Mayela kubanati wa distrito ya Jangamo Jose Jeremias kubanati wa distrito ya leka vilakulu zvimwe na Alphabet Mazivi kubanati wa distrito ya leka Mabote
2: habonga hikusa sinarili contract lei hile zwaku a kontratu le tenki honkheni hinga seno district ya Jangamo hipatsana kasi hilwa ka mabadzwi lawa a mabadzwi lawa pra ku hilwa ni mabadzwi lawa ya malaria tenki hilwa ni suna and antirulo wako ifamba hi hlayisa a makhelo lawa hi hanyaka hi ku basisa laha mutini hi hungula a mati lawa ma nga ma tshamaka na ma nyimile ni zwin'wana ni zwin'wana hi swi kota ku ti vhikela ka malari.
3: Kweta, hi sayinile a xivumelwa ni n'wamangulo wa hina governador xa ku hi simamisa hi lwa ni mavabyi lawa ya dzedzedze lexi hi ximahaku u hi to simamisa ku ximaha hi ku hi tirha ni varhangeli va miganga ku nga va leaderi komunitari va varhangeli va mabanka ni vonhle hambi vanyamabindzu kasi halwa ni mabajwi lawa ya malaria lomu ka xitiyana lomu ka vilakoma
4: hi ku landza ka xipfumelelano lexi hi nga xi sayina nyamuntlha swin'we ni mamangulo wa provhinsia hi na komu district de maboti hi ta ya hi ya hi tlhela hi kuswe ku nga ku hi kumana hi na kota a hubyana leyi ya ku rhangela a mfumo laha hi to vitana va leaderi komunitari hi vitana va leaderi religioso ni wok mastrato social laha ma kumekaka lomu ka district liyani wok malokalidadi ma lumbaka ka district liyani leswaku hi famba hi va hlohletela leswaku va swi kota ku va seletela lumakaku ku tshamaku mati loko ku na tivhula va basisa lomukaku ka ku rhendzelekela a mingango ya vona va tshama na ku basile konhle ka siku a tisuna ti nga kumi ku va ti tshama lahayani ti ta kota ku titswalelana hi ntamu
5: va ku banati va madistrict ya Zhangamo vilakulu swin'we ni le ka maboti na va karhi va hlawuta xungetano hi xivumelelwani lexi va nga ve va tisayina wasbilu ya loyi lomu xikarhi ka ku lwisana ni vuvabyi bya dzedzedze. Loko hi wulawula hi ta vuvabyi bya dzedzedze a va infermera wasbilu loyi va ve va kumeka lomu xikarhi ka ku kulungela siku gabyi dos de mayo i na kulori le ka hun'wini va kulungelisile ku yini a siku gabyi Danielson Nyakula.
6: A va dahi va lomu swipitali a ka hun'wini va kulungela a siku ka vona na va tikhala hi ku kiyeleriwa ka swigotsu lomu swikanikisini bya vona lava wulawula la prasa ka tinhenha a ka wu kulungeli xinyimo xa misava a siku ga va dahi va lomu swipitali
7: a vitiwi na Maria Muzimi hi kona ka siku leki gadi ya dozi siku gaya infermeri wa hina hi kona hi ku lunghela na hi tsakile leswaku hi alakanya siku leki ka ku festejela siku gaya infermeri wa hina
8: mutlhangana ni swirhalanganya lomu ka mintirho a swigotso hi swo swi kumeka vona swi kiyela swa ha woneka
7: swa ha woneka siku ni siku hi kona hi kuma swi tshinganyeto leswi swi kalaku swi nga fambisi khwatsi maxi hambile ku ni madifikultadi wonke lawa a hi tshiki ku a ku tirha hi kona hi mandla ma tlhatlhekeleko timbilu leti na byeleleko pura ku hi amukela a vadyuwenti va hina lomu xipitali
9: a vito hi mina Aisa Thousand. Nyamuhla i siku leki hi ku lunghela ka siku ga vadahi eka xiyimo xa misava yotlhe hi tizana hi ni matshandza hi tizani wukulu hi ku kulungela siku leki hi ku hina hi tiyimiselile a ku tirha kumbe va infermeri na hi tirhela xitsongo xa hina taw
8: into leswi mi kumeka ku ni swi rhalanganya hasi mama mutirhi
9: hasi mama hi tirha hikusa i xifungo lexi hi ximaheleko a ku ya infermeri a hi ntsena ku vhuka u ku ndzi ya infermeri masi i xifungo lexi u ximahaka ku mina ndzi tiyimiselile a ku tirha ndzi tirhela xitshongo
6: a mfumo wa lomu ka hon'wini wu le wu ta simama wu lwa ni maqhinga ya ku xikwatisa a matirhela lomu swipitali a wu kinikini ni ku gondza ka mikhwepa hi swona swi nga kumeka swikombiswa a ka siku le ga vatirhi va ta wu dahi a ka hun'wini a kusukela ka xitoropana lexi a hunguleki gi rhumelo wa mina Danielson Nyakula.
5: Hi ta vhala mahungu ya nyamuntlha hi ku rhamba hi na kulori wa tirho Orasi Ruma a ta hi ambela lawa ma fambelanaku ni ntirho wa ku pandzeleriwa ka mataliyawu ka siku ma phakeliwa ka xitshungu ngopfungopfu vanhu vantshwa
10: aka xidoropana xa ka masingi lomu ka provhinsi ya Inyambane a ku hundza ka gidi ga vanhu va ta va avelwa a mataliyawu ku nga mandhawu ya ku aka kona amit a ku fambeni ka lembe le ga 2020 a vanhu lava ta nyikiwa mataliyawu hi mfumo wa xidoropana xa ka masingi mataliyawu ma ta va ma pandzelelwa aka muganga wa le kapikapi a murhangeri wa mfumo wa xitoropana xa ka masingi Roberto Zungosi yena a nga vuleswaku ku fambeni ka masiku lawa yo gumesa ka woneka ku vanhu vanyingi va kombela a mandhawu ya ku aka kona amit kuma haloko ku kumeka na ku karhi ku pandzeleriwa mataliyawu kasi ku va ma avelwa yena a hlamusela leswaku lembe jin'wana ni jin'wana ku avelwa ku ringana ka gidi ga mataliyawu a fomeni kare mbilegi zvitave ngahu.
5: Basi muronze mungiseti hichikeli magumu kama hungu ya suganya munkia mahungu mangavi mangeni kamina Armindu Masing kamichini kuvi na inakulore watiru Luis Batista hiumberge hina hikarehi minavelela asimamu wa wingset lignen kamitiru ya Radio Msambiki yaha la nzelaku salan.
11: Muzile mahungu ya Inyambane.
12: Bungil vai na clora, Mozambique na 22 horas ni 11 minutos.

0: Rádio Moçambique, 50 anos servindo Moçambique.
1: Mama, mina ndzi landzela vilayelo bya wena xa ku xikhadi. Ka minya mukhe wa ndzi juja mapimo. A n'wana wa mina Manuelito ku nga zukulwana wa wena, a ni ku bululeka. Kambe wu la ndzi mu nyiketele ya mati ni tisumu. Ina swi nga ta mu engetela ku bululeka.
2: Ahihi n'wananga, leswi hi swoswi to hakela swi mu khulula.
1: Mama aleyo
2: ungaku zwa hava kanile zwa lisima ngovu leri loko a nwana na hino ku hudela iluza mati mirini wako ikwala a ha karereka makun loko umunyika ngovu zwo hluluka u valeta mati la maluzeka ku mirini wakwe
1: ndzi bongile mama makun zwini ndzi fanela ku munyika hiku khandzakanya
2: ha aka vana vangani tlhano wa tihotini yimwe kutani ku hundza u fana maleti wa mina u fanele ku munyika mafi ya veleni mati ya ku viliselwa kutani mati ya koloma a sopa ni mbulo wa xipitali ku nga mixtura
1: hi jona loko Manuelita anga hena tlhano wa tihotini ni yimwe ke
2: u wa fanele ku munyika mafi ya veleni ntsena hi ku khandzakanya u hakela famba yena na xipitali kutani ka mbasu kwa vutomi ka vanhu mugangeni a nga haxenti komunitari
1: hi jona mama ndzi bongile ndzi ta simamisa ku landzela vilayelo bya wena
2: oh kunene n'wananga ndzi tsakela ku azukulwana wa mina Manuelita vini vutomi ginene
1: ndzi endzi ya munyika sopa ya matsawu yo patsana ni mihandzu na ndzi tilongisela ku ya xipitali
2: oh loko ka mina ku dzundzeka ina yi kona ya ku ndzi nga danjanyana
1: mama yi kona
3: A kuhudela kada ya vanana, kalinezu katiriwa himistura, makininu ya ziku, ni kukakokuluka. A vanana vatongo anu wakala kukhanu watu wetu ni ingwe, wafanele kwa nguisi wa mafi ya veli juu katroka nzakanya na vahaka vaisi wa chipitali kasuku ya tiriwa.
4: Kawe na ushuwa kukushava asimetu, tisimbi tama varaun, titambu tama geze alu mungwini, tisanita, amalavatora, matangi yo chalamati, nizu mwani zigozo za kaina lei nene. Unga hakarateki yana zalezi aferaje Manguela aferaje Manguela wazikota kuikuma labazarini gama furaira zingune la bazarini gajilo lomodrupe ni gainyambane le ajangamu tutuma zalezi uya la bazarini gagiwa la aferaje Manguela ya la bazarini gagiwa ajangamu hilaha ukumako achitaleru lakubiwa kuzitine zinene zatipimu leti utilavako Feraje Manguela, ama kewia hina hilawa, 87-387-589, unanile ya 84-24-67-589. Feraje Manguela, uikuma lomdoropeni, ganyambane.
5: A michado da anga inga seringana e contou a cota o quinhavês garrombi um govo gato fanelo ta um muno ta banana vanu baixa e cutala cavona varrambo gachisati. A ca província ya inhambane desgontos de uma rilueco relembo ga 2022 descombali juraco. A milhejri a mufumo ni bandone va pinhamaco cutinha de carato leite a michado da anga inga seringana e a rasmama cuoneca cutala caiona migangueni e cumeca cotchaveni. A Moçambique recolanza anau 19/2019 ou a 22 de outubro. O Vikelaku acotchadiceu a cabanana. Caticeu a volta vanulava vaxingelaku a cubi ao biligig maheca. Vatuali, vaonelelva banana, varangelva miganga. A banana varam gachisati, vangaoni o cota gilo joxaviciwa. A undau ganhanyana hitchcolene. Cassi a longsela ao manzikugakui. Lukuti va timhaka ta ku fambelana ni ku chadisiwa ka vanana emugangeni u hanyaka kona u nga miyeli wuleta wa swi kota ku ya wuleta maphoyisini laha kusuhani vuhosini emugangeni kutani ka varhangeli va tikereka ka mitlhangano yo kala yi nga lombi mufumo yi tirhelaka lomu mugangeni wa wena hambi ka mimiti ya mfumo u nga pfumeleti a wu simamisi ga xikarato lexi wa ku zero ka michado ya tanga yi nga seringana Lawa, makungu ya mufumo wa província ya Inhambane recutirsana ni Agência Catalã de Cooperação ao Desenvolvimento.
4: Alberto, zukwa ututuma hitam. Ukelo kwa hiwa na Van Diesel wa Fast and Furious. Pe, nzizamili kukuhlongolisa anzi kukumi. Tiwa Nelly, lipambe ni kuna mapoisa. Utabi wachipiti.
6: Kungata maheka chumu. Nchelile atipondo timbiri lomu kama pasi ya mova. Hakuna ukode la. Penzo zema kuganya kama ni chikati mwana mamani.
4: Hesa, uwashitivele zwa kuhugunyadu lego gumaha. Niku augunyadu gahoshala anawatiku.
6: Nakatu. ungatini zwa wena madam phela mina ndza hanyisa chilezwi tima ndisangula ku ndlela lomtitaratweni
7: mungana muchembele kutani mpakelo wa vanhu ni michumu wa zwitiva leswaku a ku fida lava va mahaku ntiro wa ku wonela lomtitaratweni zwa betelo ni ku zwa tsayisiwa hi nawu ni ku tlhelisela ndzhaku wa nhluku wa tiko wo ahihi a wu gunyado wu leta tinumber phone leti 82-3405 kutani 86-3405-000 a hi patsaneni kasi ku hlukisa a tiku ga Mozambique xiletelo xa mitirho ya ta keketlo a muti wa kuonela hi ta mafumbelo mswitaratweni hi ku tirhisana ni hubyi ya ku lwisana ni ugunyado lomu ka provhinsi ya Inyambani.
8: Radio Mozambique. Am hanyela chitsungu hi endlela tala.
9: Omukufa ka munhu zwi teka masiku. Ha hi kona na heka machuka chukana ya ku kama nga vuni chumu magwenda ku ateka masiku ya ku tala munhu na hanye ku gama chuka lawo. Majate swa zwi gama chuka.
8: Hanyela chitsungu. Milongo loko. Mahungu u kumala radio mala. Radio. Tsama na hinu nga tatla. Ya kusa wena u jigelo cha kumaka hi
10: nande 22 horas e 20 minutos já tikwenga Mozambique ka hora o mbiri au hash hichitso e vulile mahungu le ju change ma 22:30 mwen kset ta gonzela matimu ya siku nyamuka 12 ka mayo.

0: Bay, uchanjiga Soraya Ramos, mchai wati kumakadriga Cape Verde. Altimule mwingiseti palushilu ilembiga 2019, dropeniga Ilha do Sal, tikweniga Cape Verde. Moçambique nani 22 horas e 30 minutos, rula mwingiseti u Gonzela Matimu, ya siku ganya mukla.
1: Matimu ya siku.
0: Hello sil mwingi setu wa kuranzeka. Nyamukla ichi mcha matiku wakla alhasika gambu kukulungelwa siku ga infirmeiru. Kutani mkhayisi wa babadri lo mchipitali. Makunu hileyu akwa kumhaka ya matimu ya nyamukla alhasiti chini. Amatimu la mwingi setu mambiwa emi inangunyo gezumu gizwaku. Avelino Antonio inakulori Luis Batista ikawusa selga mchini. Mwingiseti, teka shitulu tama kunga hikale hauya kuta anzisa ama timulawa. Wili kambi mwingiseti, nyamukla hilumka ukulungela siku ga infirmeiru nenale ya hombi ikhaisa kuva badri lumuchipitali. Ama timu male asikulegi, give gilangiwa ikhanganu wava infirmeiru. Le riku bayeta asiku angave atraliwa Florence na Tingali. Kunga yena loyi vange imamani wa enfermaje. Kunga mabuku lawa ya kugonza akushayisa babadri lumuzipitali. Florence na Tingali loyi itralilwi hisiku 12 kamayo lembiga 1820 adropeniga Florenza atikweniga Italia. Na hengwanana, hiye nanga tolovela kwa chipitali nguvu ni mamani wako kuya vushela mabadri. Hikuwa la humakunu ase mina lukunzikula, zila kuvi mudahi, zila kuvi zikayisa ava badri. Jitsa msi lezu, kala lukua kulili, agonza chikola, ambeta chikola, angena makunu kakursu ya kugonza enfermaje. Amatimu mali leyo, Florence ive atikombekisa. Hichi haki anguvu, ave lui waku chaviseka, nze nikava na kulori, hambi nikava gonzi isi. Luka mbetili kursu yaku ya uinfirmanji, kunga udahe gaukaisa ava badri. Ive makunu asalama buku manyingi na veka mipi misu yaku ilu mkaku chukwatisa matirela ya vainfirmeiru. Nakona, Florence ave hiku ya yati nyikela, lesu napasani vangwani vainfirmeiru, kaku ve vawonelela kutani kukhayisa lava vanga va bayisi wakati yipi tinga maheka lomu misaveni. Himili 853 makuna ve apalusha abuku liginga veni lisima ngovu lomuka kugunzisa avangwani va enfermeiru. Kazi nyingi azimahileku kuve chikateni chakwe kota mukhayisi wa mabadri atsengu wavanhu lava nga luza utomi lomuchipitali ukala vanga hlayisiwi khwatsi nga hunguka eka 42.2% wavanhu lava nga afa lomuchipitali ukala vanga hlayiseki u hungukile tsengu uya ka 2% rula kule zvaku avanhu makoni vanga hashandiseki ngovhu loko vangena chipitali kama lowu Florence anga he enfermeiro kutani muhlayisi wa babadri. Hikubayeta makunu katiri unga mahiwa hiyena hambini ukhengeli gakwe akurush vermelia hiyo na inga veyi munyika chihiwa emili 883 makunu akanganu waba infirmeiru hiyo na unga gema ku adozi kamayo kukulungelwa asiku gava infirmeiru inaradi Musambiki hiko achifene kavoki va infirmeiru valo mukaya Musambiki lavanya muka vangalu muka ukulungela asiku gadri. Nakona nyamukha kulanza matimu ikhela kala lembiga 1870 yalakanya siku ava koloni vatuga Portugal na vatrisa zvibamu vanga dumela a Ilha de Inhaca aka provincia yale ka Maputo. Amatimu mali a Ilha de Inhaca le himatsamela ayona inga tsamseka kugelani mangwani matiku iwa navelwa ngovu eva koloni. Laho Portugal lokwa chikeli ikumili mangiza la manga pasilini kugwimba amu jeki wadri na maku iti kugadri la hayane. Bawuya baholovi sana. Portugal akayipile inginili ni 40 wava vanuna la vanga rangelwa hekale kamu rangelu wa dropagalo runsi markish nyamuka Maputo. Portugal ahumeleli akela akongola amangiza. Na manga sichikela mangiza leyu inyaka avalila dumelwa hima bunu yeti kweni ga Holanda. Wana umanga zama kutveka matanza ya jula hayani na malaku kusukela inyaka makongoma ati kweni ga joni. Basi mwingiseti, ama timuwa nyamukla dozi kama ayu manyima laha. Nyamukla isiku ga infirmeiro. Nenale ya hombi kaisa kova badri lomu ripitali. Hiku mahaloku hile achifeni. Nakona nyamukla halaka nyile asiku atiku ga Portugali na gitirisa ribamu ginga dumela a ilia dinyaka kwa lomuka ya Musambiki. Leo Portugali ila ya buzana ni mangiza la mangarangili machikela magwimba mujeki wa dream. Ama timula wa mwengiseti jwale shuma gumesa haku, malongiselu ka utzali ni uhengiliti himi na ngunyo gezumu gizu haku, Avelino Antonio, Luiz Batista, ave asasela mchini.
1: Muzile ama timu ya siku.